Sari gama gama da ma da ni da ni da ma da ma gama ga ni ma ga ni ga ni sa ni ni da ni da ma da ma gama ga ni ga ma da ni da ma da ma gama ga ni ma ga ni ga ni sa sari gama sari ga ri ga ma ga ma da ma da ni da ni da sari ga ri sari ga ma ga ni ma ga ni ga ni sa ni sa da ni sa ni da ni da ma da ma gama da ni sa sa ni da ni da ma da ma gama da ni sa.